0: kuen bare tepe ko ape iru ko ka po hindu ko pe ni si awa ti chine e hindu ko upu awu kara is ko awa ni e mikrofoni ko ape ko shimbara karo shuka u apa ko ape jo para kara I marandu awa kere o ushine e kai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai
1: 3, 2, 1.